Pama gama pada pama gama gari sa. Pama gama pada pama gama gari gari gari sa. Sani da pama pama gama gari sa. Dere sa gari sa ni ni ni na pama gama gari sa. Dere sa gari sa mangari sa pama gari sa.